0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:30.
3: Dream Radio!
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para na

0: Dream Radio time. It is now 8:54. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Watashiwa Kuriza Minasen Pai Des. Good morning, Dream Kada. Happy Monday, Minasen. Mga puyat sa Netflix at naka-work from home, kunwari. Pero nagti-tiktok pala. At mga estudyanteng naka-uniform sa taas pero naka-pambahay sa baba. Ito ang inyong ate DJ Senpai, yung Dream High at 104.7 Dream Radio. Ready na! Naihatid ang pinakamainit na balita ngayong Monday, June 1, 2026 mula National hanggang Eastern Visayas. Oras natin, it's 10:13 a.m. na. Okay, unahin natin ang ating weather naman. Weather tayo. Mga besh, mainit-init pa ang panahon ngayon pero may mga bigla ang thunderstorm at ulan sa hapon. Kaya huwag magpakampante sa outfit na summer vibes only. Pag-asa officially announced na nagsimula na ang habagat season. Kaya asahin ang mas madalas na pag-ulan sa mga susunod na araw. May epekto rin ang typhoon na Domeng sa southeast or southwest monsoon kahit papalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. National politics headlines tayo, minasang VP Sara Duterte impeachment saga, tuloy ang usapan. Isa sa pinakamainit na political tea today. Hinihintay ng Senado ang official response ni Vice President Sara Duterte. Ng articles of impeachment. Deadline ng sagot niya ay ngayong araw, minasang. Samantala, balik siya sa The Hague para bisitahin ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Samantala, Marcos administration monitoring political tensions. Patuloy, di umano na minomonitor ng Malacanya ang mga political developments kaugnay ng impeachment issue habang naghahanda rin ng gobyerno sa iba't ibang economic and security concerns. What if unahonera si kasuhunin ng mga puno, ini nga mga puno nga pinangungutoy, ini nga mga ginpinan mimina ng mga bukid nato na naton Sierra Madre, guys. If hindi nyo alam, ang Sierra Madre po ay unti-unti na pong nakakalbo. Kung ano ang iyong itinanim ay iyong aanihin, pero kung ano ang iyong ibinunot, merong masamang may dudulo. At galing po yan sa inyong Ate DJ Senpai. Dangerous heat index sa maraming lugar, minasahin, nagbabala ang pag-asa na umabot sa dangerous levels ang heat index sa mahigit 30 areas today. Reminder, tubig is life, mga besh. Hindi chismis lang ang dapat iniinom. Or Mock City headlines tayo. Good news sa workers, simula ngayong June 1, nagdagdagan ng 18 pesos every day ang minimum wage ng private sector's workers sa Eastern Visayas. Kaunting dagdag pero malaking tulong, lalo na sa mahal na bilihin ngayon. Pang extra rice din yan, beshi. Pero beshi, yung extra rice kasi is around 30 pesos na po ang isang cup. Yes, pero kapag dyan ka sa, sa labas ka kain, 10 pesos lang. Flood control project completed, natapos na ang 342-meter flood control structure sa Barangay Huaton, Ormoc. Target nitong mabawasan ang pagbaha, lalo na kapag malakas ang ulan at bagyo. Sana naman ay less swimming competition sa kalsada kapag umuulan, ano? Ormoc continues national recognition. Patuloy rin nakakatanggap ng governance at sustainability awards ng Ormoc City bilang isa sa mga kinikilalang livable at sustainable city sa bansa. I've lived in Ormoc, also in Davao. So yeah, if we're gonna compare locations, Ormoc is way better. Sorry, but that's just my experience lang. Tacloban City headlines, ang Yao Festival scaled down dahil sa fuel at operational costs. Binawasan ng Tacloban City ang ilang major events para sa Sangyao Festival ngayong taon. Kasama rito ang ilang float at drum competitions. Practicality muna bagong bongga ika nga. Uy, bakit nyo binawasan yung mga events? Dapat yan ay yan yung pinupukosan natin. Pero sa bagay, gusto nila carnival. Kasi yung carnival actually around million po yung millions po yung renta po nila. Kasi I have an insider and she is working under those carnival people. So yeah, ang laki talaga ng binabayaran nila. And they pay in advance. That is why talaga na pinufokusan ng gobyerno siguro itong mga magre-renta. Pero mas maganda talaga kapag fiesta festival, more on small businesses. Small businesses, local businesses. Okay? Yun dapat ang target natin. Local talents, local artists. Dahil we are showcasing everything that's local since we are Tacloban. Diba? Ay, naku.
Polymer and hybrid din naman ako. Traffic safety reminder! Patuloy pa rin pinag-uusapan ng road safety matapos ng isang seryosong vehicle or accident sa Maharlika Highway area nitong nakaraan mga linggo. Nagpaalala ang mga otoridad sa motorista na mag-ingat lalo na sa mga pangunahing daan. Weather Watch, Eastern Visayas residents are advised na maging alerto sa mga pag-ulan dahil ng habagat at localized thunderstorms ngayong linggo. Magdala lagi ng payong kasi ang weather ngayon parang relasyon, di mo alam kung sunny o may kasamang luha. Oras natin, it's 10:18 a.m. na minasign. We'll be back for more sa station lamang dito sa Summer's Best FM Station. I'm 104.7 Dream Radio. This is your host, Ate DJ Senpai. Host ko dyan. Event. Ano to? Event? We'll be back.

Oras natin sa buong Pilipinas is 10:46 a.m. na minasign. Welcome back to 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Alright. Grabe. Dream horoscope tayo. Kasi gustong-gusto ko din malaman kung ano ang mangyayari sa aking kapalaran. Because I don't feel so good. Grabe, magiging hectic ang ating mga araw na susunod dahil tayo ay may mga events. Thank God for these events. They make us occupied. Hindi ibig sabihin events na mga host. No, events po na mga pangyayari, happenings, activities that make you a person, di ba? Kaya makuni mag-inukoy lang kita balay na palurong. Alright, minasan, unahin muna natin ngayong June 1 ang sa Gemini, May 21 to June 21, lumalandas patungo sa katuparan ng mga pangarap mo. Makakabuting kumilos agad bago mahuli ang lahat. Ang bagabag, kalungkutan o katamlayan ay mapapalitan ng kaligayahan. Lucky numbers and color for today ang 13, 26, 36, 38, and lavender. Cancer naman tayo, June 22 to July 22. Ang hindi pagkakasundo ng mga ideya ay magbibigay ng katamlayan. Mailang taong user sa paligid. Lucky number and color for today ang 13, 17, 37, 44, and orange. Para naman sa Leo, July 23 to August 22, lawakay ng pangunawa at matutong magpaubaya. Mapalad ang makipagtransaksyon sa negosyo. Lucky numbers and color for today ang 17, 19, 31, 42, and ivory white. Para sa Virgo, August 23 to September 23, ang patuloy na pagsisikap ay daan para may sa katuparan ang mga binabalak mo. Lucky numbers and color for today ang 10, 17, 25, 29, canary yellow. Para sa Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, mamaya po yan para sa ating second batch. For the meantime, let's go ahead and listen to more good music dito lamang yan sa Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Dream High with your ate, DJ Senpai. Oras natin is 10:49 a.m. na minisane. I'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Thank you.

Welcome back, Minnesota. To Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 11:45 na, Minnesota. And here's our sports headlines. Gene King sumampa sa PBA Finals. Panalo ang Barangay Ginebra San Miguel contra Rain or Shine sa 118 versus 107 sa Game 6. Nagpasiklab si Justin Brownlee at RJ Barrientos para ibalik ang Ginebra sa PBA Finals. Samantala, Thunder si Bucks sa Spurs sa Game 7. Pasok sa NBA Finals ang Santo Niño Spurs matapos pataubin ang Oklahoma City Thunder 111 versus 103. Nanguna si Victor Wembanyama na may 22 points. Solomon out sa PBL Rookie Draft. Hindi muna makikita si Eliza Solomon sa PBL Rookie Draft ngayong taon. Bagay na ikinagulat ang maraming volleyball fans. Samantala, NCR dominado pa rin ang palarong pambansa na nanatiling overall champion ng National Capital Region sa 66th palarong pambansa matapos muli nilang manguna o makuha ang medal tally. Pinoy Tracksters humirit ng 2 medals sa Asian U20. Nakakuha ang Team Philippines ng isang silver at isang bronze medal sa Asian U20 Athletics Championship sa Hong Kong. At para sa ating sports mga beshi, hindi nagpapahuli ang Ginebra dahil finals bound na naman sila. Aba, parang ex mong paulit-ulit bumabalik sa buhay mo. Finals appearance na naman. Samantala, pasok din sa NBA Finals ang Spurs sa likod ni Victor Wembanyama habang ang NCR muli pa rin naghari sa palarong pambansa. Yan ang ating recap. At dumako tayo sa ating showbiz and entertainment. SB19 at Ben & Ben Headline OPM Con 2026. Malaking concert alert ang SB19 at Ben & Ben ang magiging pangunahing performer sa OPM Con 2026 sa July. Mukhang mapupuno na naman ang social media ng Lord. Anak mo rin naman ako, bakit wala akong ticket? Showbiz World buzzing, patuloy ang update sa mga bagong TV projects, movies, celebrity appearances at concert announcements. Abang papasok ang June entertainment season, maraming surprise collaborations ang inaabangan. Kaya manatiling nakatutok lang dito sa 104.7 Dream Radio. And of course, like and follow our page, 104.7 Dream Radio Tacloban. Kasi maraming kami mga balita dyan, Minasain. Oras natin, it's 11:48 a.m. Minasain, samahan nyo ko hanggang alas 2 tayo dito para sa Unmute with your ate DJ Senpai. Only here on Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

It's 12:17 p.m. Good noon, Minasan. This is Unmute with your ate DJ Senpai. Only here at Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Welcome everyone, Tacloban Ormoc, at sa lahat na naka-online, worldwide, streaming at Weebly. Are you ready? Ako ang makakasama nyo, kayong mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga dilulu pero productive. Safe space ng may mga chika na di pwedeng i-post sa public. Itaas ang volume, ihanda ang lunch, at sabayan ang pinaka-bulgar Unmute. No secrets allowed. Tambayan on air. Unmute with your ate DJ Senpai. Hanggang alas dos po ako, so samahan niyo ako. Only here at 104.7 Dream Radio. Sa mga gustong magpahatinig kanila mga messages, open po ang aking Telegram today. Yesterday, hindi po ako nakapagbasa because yesterday was day off. So, ngayon, ayan, magbabasa ulit tayo. Make sure to send it sa link. Ayan, attached. Nakashare po yan sa mga pages natin ng 104.7 Dream Radio. At sa page ko, ang Kurizamina Senpai. Shout out sa mga nakikinig ngayon. Especially sa mga hangover, galing lang sa mga fiesta. Sana all. Send your messages na, and we will read it today. Until 2 po tayo. I'll be back. See ya.

welcome back sa ating programa Unmute with your ate DJ Senpai. Only here at Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Unahin muna natin ang first sender last week. Ayan. Tapos, mamaya naman is para sa bagong nag-send, okay? Para wala tayong tampuhan. Alright. Ate DJ Senpai, mapahungaw la ako. My name is Mike. Makapoy maging strong, independent person. Kay bisan ice cream oray man la, may nanlilibre ha ako. Basi naman. Bakay naman. Para akon mamangan mamati yan ha. Sorry kung matigat akon ulo usahay. Dari ko manggod na si Siring Pirmi, pero love ko ikaw sobra. Yan na, adi ako na rent. At Tacloban, nagbo-board, natrabaho po ako sa nga fast food chain. Ngahin, makapoy, ikaw na uli ako. Tapos, nagdududrungan pa at mga baraydan. Kay katapusan na. Damupon akong mga baraydan nga, waray pa kababay di. Tapos, duroy liwatan akong kabugtuan na arwa ako niya na. Gusto ko lang magpahungaw. Amula. Ganda mo nga, salamat. Minsan talaga no, kapag malaki na tayo, or meron na tayong mga responsibilities, or meron na tayong work, or meron na tayong mga ginagawa sa buhay-buhay natin, minsan na hindi na maiiwasan na binibigyan din tayo ng big responsibilities na ultimo sarili natin hindi natin naangat minsan dahil may sumasabay na iba pang responsibilities na dapat naman hindi, alam mo 'yon.

sana naman sa mga parents dyan, maisip ninyo na hindi po retirement ang anak ninyo. Hindi po ang mga anak ninyo ang sagot sa kahirapan ninyo. May mga buhay po yan na sarili nila in the future at hindi nila sagot ang mga kapatid nila. Hindi nila mga anak ang mga kapatid nila. As much as possible, kung kaya naman ninyo, huwag niyo pong ipaako sa kung sino ang may trabaho at kung sino ang may kaya. Yung mga anak ninyong iba. Kasi hindi, may buhay na sila na sarili nila. Alam mo yon? Be sensitive tayo minsan. Tama na po tong traditional na galawan natin. Nakapagtapos na si kuya, si ate, o kung sino man nakapagtapos, siya na ang bahala sa mga natitirang kapatid. Mali po yan. You're adding burdens to someone who is actually still trying to navigate their life. It's not correct. At kayo, huwag kayong magtataka kung bakit na nagdidistansya sila. Na porket nakapagtapos na sila ay nakapagtrabaho na sila, ay dinidistansya na nila ang sarili nila sa inyo dahil you are the ones becoming toxic. I hope you hear me. And I hope you understand. Natamkalugaringon nga niya, amo na papalamunon. Mapalamon pa kamihin. Diri nga rin amo responsibility na. Ano mo yan? Ulirang kapatid and then gusto mo talaga gawin yan para sa pamilya mo, then good for you. But not everyone is the same. Not everyone can do what you can do. Not everyone is blessed with good working job, with good paying working job, I mean. So kung kaya mong gawin, then good for you. Pero para sa ilan na pinagkakasya na lang lahat yung pagkain and everything, asahan pa sila ng pamilya at mga kapatid, hindi na po tama yan. Oras natin, it's 12:39 PM. Learn to distance yourself and make sure na meron pa rin space at respeto at boundaries, okay? This is Unmute with your ate, DJ Senpai. We'll be back for more. Stay tuned lamang sa 104.7 Dream Radio.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hiha later.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Welcome back, Minisign. It's 1:19 p.m. And nandito pa rin tayo sa Unmute with your ate, DJ Senpai. On Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. And nandito na ang ibang mga mensahe na gusto nilang ipabasa. Meron ditong ilan lang na ayaw nilang ipabasa pero gusto na nilang magpa-advise sa akin. Mamaya ko lang kayo mabibigyan ng oras. Nikang-inikan, Loveline. Confession po, Ate DJ Senpai. Naiskwila po ako ha. O sa private school din ni Hiya Tacloban. Ayaw na po ibasaha ako na anong school. Nagchat po ako. Ha, ako na seatmate ka rin daw. Pero, dere ko po hiya totally sapit. Like, pera pahiya ka person before me. Ginchat ko yan because of the assignment. Pero yan na, adlaw-adlaw na kami nag-iistorya around 3 months na. Direk maaram if assignment pa ba ini or is it destiny or not? Pero, Ate DJ Senpai mag-graduate na po kasi hiya, tapos hi ako, dere pa. Iba po kasi niya kurso. Ngayon, back subject lang niya, kami nagkakasitmate. Ate DJ Senpai, mag-aano ako? Aaminin ko ba iyang na nahuhulog na ako ini nga mga churot-chat-chat na? Or, I'll just let go and let God. Wow! Okay, Lovelier, nola, kumakiring kiyang. Lovelier, kung wala naman siyang jowa, tsaka wala kang jowa, wala kayong jowang dalawa, and then nasa tamang edad naman kayo, feel ko high school, college kayo ngayon. Sama kung sabihin mo. Pero, be, baka kasi, alam mo yun, baka kasi, ewan ko lang, natatakot ako para sa'yo. kesa naman ma-regret mo, diba? I said this before, dati pa, when Unmute season 1 pa lang yun. Huwag mong i-regret. Sabihin mo, dapat mong sabihin, at least nasabi mo. Kasi kesa naman sa hindi mo sinabi, magbabasol ka lugod, diba? Sabihin mo na lang. At least kung hindi kayo mutual understanding, eh, ibig sabihin, not for each other kayo, diba? Alright? Basta importante, ayaw niyo pabayati yung studies, ha? Lams na. So, para kan Lovelien, i-confess ito na iyang ay minaabad. Not in a way na awkward, pero in a way na, confront tayo, why are we chatting? Why are we talking? Why are you talking to me? Why are you talking to me? Is there a reason? Why are you talking to me? Give me a reason. Bakit mo okay nakausap? Ano to? Ano tayo? Once and for all. Kasi ayoko na ma-feel mo na nagamit ka lang or something like that just because of, I don't know, like a mixed signal. So please, magprangkahan ka mo. Dari na uso yan at may rumix signals. Please lang. Alright? Let me know what happened. Oras natin, it's 1:24 p.m. na, Minasen. At meron pa po tayong isa pang letter na babasahin. Actually, may dalawa pa dito. Marami tayong time today, ha? Alright?
I'll be right back.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 4:02. Dream Radio!
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 5 o'clock. Narito ang ating dream balita. Formal nang inilunsad ang Bantay Senado, isang non-partisan na citizens group, ngayong Lunes, unang araw na sa buwan ng Hunyo. Ang naturang grupo ay magsisilbing citizens monitoring group na layong bantayan at tutukan ang mga magiging kaganapan sa Senado, partikular sa pagdinig nito sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang bagong citizens monitoring group ay binubuo ng mga estudyante, young professionals, abogado, mga nasa akademiko, civil society organizations at iba pa. Paglilinaw ng grupo na ang hakbang na ito ay hindi nagpapakita ng anumang posisyon na patungkol sa pagiging inosente o may sala man ng ikalawang pangulo. Gitnilay ang paninindigan ng binuong samahan ay mabigyang paggalang ang constitutional process at magiging papel ng publiko sa magaganap na impeachment trial sa Senado. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro aron nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala.

Summer's Best FM Station. That's right! We are 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 5.49 na, Dream Caras! Still on the program, Dream Jams with your Kuya Elmer. Oras na para sa ating unang batch of Dream Buzz for today. Ang ating mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. Ayan, trending ngayon ang litrato na post ni Senator Riza Ontiveros na Hello Monday. Ito ang pahayag ni Senator Riza Ontiveros sa pinost niyang mga litrato sa loob ng plenaryo ng Senado ngayong Lunes, June 1. Sa naturang litrato, wala ang mga miyembro ng mayorya at tanging minority senators lamang ang makikitang present. Baliktad, no? Alright, mga Dream Caras, next up. Of course, in relation to that news, wala pang majority senators daw ang sa loob ng plenaryo para sa kanilang sesyon ngayong Lunes, June 1. Nakatakdang magsimula ang sesyon 5 p.m. ngayong araw. Check natin mamaya kung may mga updates tayo dyan, ha? Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Peso-dollar exchange rate is 61.74 pesos. That's 61.74 pesos. Uy, meron din tayong good news para bukas, no? Kasi may rollback na mangyayari, magaganap. Okay, check natin uli yung post natin kahapon. Estimated rollback sa petrolyo effective June 2. Bukas po yan, Martes. So kung kayo magpapagas today, pero may sapat pa kayong petrolyo dyan or gasolina, isave nyo na dahil bukas ang rollback. Estimated diesel, 8 pesos hanggang 9 pesos per liter na rollback. That's 8 to 9 pesos per liter sa diesel. Sa gasoline naman, 5 to 6. Yeah, so 5 pesos hanggang 6 pesos per liter na rollback sa gasoline. Kerosene naman, 9 pesos hanggang 10 pesos per liter na rollback. Okay, so gets nyo na yun, mga Dream Caras. Again, diesel, 8 to 9 pesos per liter. Gasoline, 5 pesos to 6 pesos per liter. Kerosene, 9 pesos to 10 pesos per liter. Rollback po yan. Yan, magaganap bukas, June 2. Estimated po yun, mga Dream Caras. Alright! Ayan, mga Dream Caras, ang ating unang batch of Dream Buzz. Maya-maya naman ang ating second and last batch. Tumutok lang para maging updated sa mga happenings. Dito lamang sa Dream Jams with Kuya Elmer. 552.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Muling sumuko si Senator Jinggoy Estrada sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDG matapos maglabas ang Sandigan Bayan ng ikalawang warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong plunder na hindi maaaring piyansahan. Ang warrant ay kaugnay ng umano'y 573 million pesos na flood control projects na may bahid ng umano'y kickback schemes. Ito na ang ikalawang warrant na inilabas laban kay Estrada sa loob lamang ng 4 na araw. Nauna nang nagbayad siya ng piyansa para sa kasong graft, ngunit ang bagong kasong plunder ay hindi pinapayagan ng batas na piyansahan. Sa kanyang pahayag, iginiit na Estrada na hindi niya gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte. I don't know.

0: Summer's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: Yes, it's still summer. Maybe next week it's gonna be June already. Ha, the sun's still hot pag daytime, no? Pero may mga araw na inuulan din naman tayo. Alright, so kaya minsan sa atin under the weather, di ba? Yung iba sa atin under the weather, like may sore throat, may ubo, may sipon, kasi lamig, init, pawis, grabe. Tulo and all that. Anyways, mga Dreamcatters, ito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Ang ating mga trending na balita at mga headliners online inyong mapapakinggan on air. Okay, yep. Pwede na kita, itong masunod na aton babasahon. Yan, hiniling ni Senator Jinggoy Estrada na ibasura ng Sandigan Bayan ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. Nanindigan si Senator Jinggoy Estrada na haharapin niya ang mga kaso. Yan. Ngunit iginiit niyang biktima siya ng pamumulitika at panggigipit. Next buzz! Nakapagbigay na ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng kanilang tugon sa Articles of Impeachment sa Senate Impeachment Court. Yan ang latest update, no, sa impeachment hearings and trials. Ay, nangangamba umano si President Bongbong Marcos sa posibilidad na maging pangulo si Vice President Sara Duterte. Yeah. Mga headliners lang yan. Actually, may mga detalye pero hindi natin mababasa na. By the way, nagpaabot ng pagbati ang palasyo para sa ika-48 kaarawan ni Vice President Sara Duterte. Okay, so there you go, mga Dream Caras. Ang ating Dream Buzz for today. Maraming salamat sa inyong pakikisama kay Kuya Elmer for the past 3 hours. Naway nag-enjoy kayo sa inyong unang araw ng buwan ng Hunyo.

0: sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino. May kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
1: Thinking of your advertising needs? No need to go elsewhere. Buy Prints has it all, from stainless, brass, acrylic, build-up, even neon lights. Also specialize all types of t-shirt printing like digital, DTF, direct-to-film, full sublimation, customized shirt with embroidered prints, tarpaulin, sticker, product labels, and canvas printing. We also have giveaways at affordable prices. Buy Prints is located at Apitong Road, Tacloban City, with spacious, safe, and hassle-free parking. Also, at the third level of Robinson's North Tacloban. Contact 0995-967-2377 or 832-0039. Buy, reprint while you wait, and your best choice for all advertising and printing needs.
2: Philippine Standard Time, it is now 6:58. Narito ang ating Dream Balita. Tiniyak ng Philippine National Police or PNP na handa ang kanilang puwersa para sa seguridad ng mga mag-aaral, guro at magulang sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Hunyo 8 sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., sapat ang kanilang mga tauhan upang tumugon sa mga pangangailangan ng seguridad sa balik-skwela sa kabila ng inaasahang pagdagsa ng mga estudyante sa mga paaralan. Sa ilalim ng kanilang seguridad, tututok ang PNP sa presensya ng mga pulis sa mga paaralan at mga pangunahing ruta upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, lalo na ang mga kabataan. Ang pahayag ay ginawa sa gitna ng mas pinaigting na operasyon ng mga otoridad kaugnay ng iba't ibang high-profile na kaso sa bansa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga dekalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang

0: That Time Check was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
3: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
11: Stop right there!
10: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para